Dijo que en Sakash, Rakachino Tena, Seyalich, Oli, hermano Seferino. Aren Chaktena, Talimang, Chabin, Chiruli, Honalain. O Kana Chiruli, Honalain, hermanos. Aral, Eli, Kwenke, Sharan, Shquin, Kabo. Aran Livingston. O Kana Kitakal, Aran, Sutam, Cheshunila, In Peteng. Dios, Joseph Tassin, Jere, Chiruli, Kutan, Kain. Miércoles 13 de mayo. Barito hoyo cachis leche para la radio. Aren Dios yo acepto sin cualquier hermano. O cana chiruli jona la in arena cara pinquili se la lechol. Incaninao queruli yo que es chisculpal. Mareza calin casa salichol. Marajaren sat salichol. Leche para la radio. O cana chijo que en sacarle hermanos. Ay, chisas, le cachona, coy venile bocom. Aran la runa catsiba cacha, sestia la lil. Aran zakam cucha hasta hermanos. Aran zakal sali número 45, 52, 66, 33. Aran la caquerita. Cualquier geruli zak e zakal, coxa na chakirire. Abananin ko siya nakla at siya kam la kila. Aran siya kam kung pacho nakla kila. Rin at siya kain sa kalmak at sa kalink at atlok siya ruli sa ki. Sa kalaka la kila at siya kachisket bal. Huwag na siya kain na kila is hermanas. Nakikirita na kaninaw ba nakinaw na ililok na sa ki kwalte kachikiruli siya. O kana angel iruna kala is jo kaisiruk pal ekwile kila. Kunarata na siya na kwanke sharan siru elimu marasa do church ing a te shukak. Tentuban ng te shukak rena chihokain kawak heri rena chihokain ing a te shkot lisa ay. O kana chihokain zakani kuslan ng jo chikan chichakli kaslan. Aran mare choka chikan chish putz ingilish pishul. Mare choka chish chapal iruli samat. Oka na chiho ka in zakal. Ink aning na mare jatin tsoka hak taut na nananak sin choli kashlan. Ink aning na mare jal na kwin na kink an zakal nikik echak sa ilal yaka chol jiruli kutan ka in. Oka na chiho ka in zakal hermanos ut hermanas. Aran zakani kuslana sa salichol. Chiho kain zakana kakele bokbal. Churalinkili radio. Mara chishke palakwichak li sayula li kachol. Kulata jina kakwachal chishke pal. Kunak li sahil cholehil. Aran aluna katnachoka jichak hermanos. Okana chiho kain nagoshik chiril pal. Nagoshik chirawinkil. Nagoshik chirawin kili kapich. Aran, la vida del cristiano is muy alegre. Pechasa salikachol chiruli kutan kain. Nikushlana sa salikachol hermanos. Shbanak likakwa nagosh rosop to siru kili kachuam. Hokamanin tiyo salihung kunal. Maria shaling aliktip jokos se kankil abanan sa salikachos banakwan likakawilal likakwan ashkechak li sain cholehil salikachuam wakana chihokain maritakal inkatakal kwang likaru aje abanan sa salachol wakana chihokain inkesailalechol ukililokla beach. Aran zakal rukin Juan Emilio. Aran zakal licoros. La vida del cristiano.

Hukan cakal, cihukain, naran cakal. Sa salika cho, chishkots balilok lak angelain. Kakirita na sa hong komonil, cho o king chishpere singkil. Hukan na kiruk ishte, li Dios. Ada na kakirita na tokuan li hunal, parkin. Ado na kakot li sail, cho lehili na kakik acak. Aran sa lahong kabal. Nakakirita li hermanos, chiru li hunalain. Kakakwa na kush rosop te si ruk ili lok la sak e abanan saka naruni ke put le kila naruni ke ruk le kila shbana adana kakirita na kwal tik kichikiru abanan saka na kanaw chityana uhu likutang haang hundi kausop te singki li na shke li Dios oka na chihokain saka li hermanos. Ada li toho jokish li chipali radio. Ada na karabin kili saila li chol. Ada na kusha na karan jokish chikang hilag. Karan shishal chihilang. Humpatak sali o choch. Oka na chiho kain zakal. Ada na kakirita na li radio felicidad choch. Ihulag jalakbar sali hunhun chinakih. Abanan hermanos, arena kueske pali bukbal, rena chihoka insa hun komonil, la o chakal to o king chisten kankil aji. Nike la bukbal hermano de hermana, aunque chana kanau chichana, kwanah li Dios na kus rosop te siru kilik agreru. Kaya kasi li kachol, chisteng angkili radio, rin ang chocho siyip chupe, hinkanin na huk ihali, tatao kenchak, abana marirok ilahe, brukin, humanj, ahaan na andi tatao kenchak la at hermano u termana. Huwag na nakapanjo si chiro hermana Isabel Juarez, brukin lish ofrenda, huwag na si hermana Wendy Juarez, panjo si hermanas. Ayo sirit zakal, dinikish okeng jalingunghung klaish. Aran zakal, Diyos yasab tasing kire na kakirita na. Kunilikwan ka saran, chisteng angkili, radio re na chihokain jok, chishik chupeh. Nakanaw chichan lapaligas, tuli na ahmang sa li radio. Chalining kuluni kajining eretal, kwalik aruna po eh. Elok eh kuchinara aja kuchiho kain hermanos. Aran sakay na kakele bokpal. Ikaninaw chan kirun gagik aja sa ilalaj ol chi okeng chak mareruk in. Hunak lakaslan. Mareruk in hunak elik agreru. Marita truhin chish kayin kilaran. Marata truhin chi chal chish kanabang kilaw. Gana chiho kain na kakele bokpal. Rinato okeng sa hong komonil. Chanchalili kachol.